0: E pa cho adu mun ka wo.
1: En ka wo so.
0: Adu mun ka wo.
1: Yo.
0: Yo me pa cho. As you. Me pa cho member ni en fa na afrefi.
1: Bo cho me ka sa si ma un comida. E o ka so.
0: Un kwa na oda. Dey grow man come da yo bishop bajo we go so na nyame ma
2: besere awurade yankopon ma ba bia wo man come da area awurade mfanse sayemra eneya se awurade kasa ye majeri kububu ya awurade mu buade bia dia.

biribi ebegu go ho na ayira e ba ne sane se nipa ne your ba obe Philippines obi na sebe keka no ewo musu a onya ayase keka ne mum so wro ne pant na sebi okodware a sent obe hu obe ti wo mu no ano odin sa oba we be man yin ko mpem a e daro yin be xe na de cha be man obe ko because sent ebe free ni ho aba no na ano odin se ba sa na ekoso a etumi eti oba eti wo menses so etumi ma wo menses time on was say we yin regular no etumi reduce e ba ne sa emu janka no ehe na efa ono na etumi de five brother ba sam moje jina fa kocha etumi edane eye cancer na afibu se ekoba se nimpa ne ye igya obi o ye gye nwaduma bebi e hoye heat wona wo ye mfidie nwa atwuma e bia de bi o hye engine room afi heat ne basa afi ne moje na start se eda. That's the reason why I say so be your cancer. Na ye koye no, ye de ne kwohye won machine mu a. Obe wie ne ne tihwi na na ekuri, di entia. Heat. Enti sa heat na free machine mu no. Excuse wo moja. Ti nimpa ne be wie na kwaye ketiketiketiketi na no so ate. Se ba sa, infection se e ba na ewo mu a bon so ba no, ewo mu a ne ne nufa na asate na keka no. Se emu ni nyini a ebetem go nyi spinal cord problem wo sisi se basa wuti ono wuti wo kwenchi se eye wo ya nti obi tena kunwem office chair aje se just a minute na wa sorry na ese onante okwa around doctor se beka chira wo se wo tena wa ba 10 minutes a wo se wo sorry na wo ye work no eye problem. So ye bema na start ya. Afi ba mu se mema no. Wo hwa na wuni oba bi kwashi afechirefechire hwi na watie to. Wo sabi wo bema na nkasa ho din sheden yeden embem. E ba ne sa wo sisi hip na esisu no. Wona woni yeni mitrela, ehun se trela itumiti niti. Sa na sisi eti. Sa moni tumi didi akwa round sa. Ebetumi ebubu egu fom se ba ne sa junso ka no wa nye ne ntempe na wo ya junso ho wo ko gina wo sa junso no wo chim kakra ansa na yeden aba eba so a ema bebre ebisu edu bebi a wo junso na epu ehuro ehuro ni bapo wa wo ti se saint efiri mu ba afia ba ne sa wo hu se edu ekire etumi ma wo nye prostrate issue. Se wo prostrate na afi ebe ye kasa prostrate PS ni kwa ye kasi a afi na kwa affect wo bladder no nyame anya wadu na nsuo ni gina hwacha one day na afi Johnson a locke bo se wa ya se nyina ya wo ya Johnson no locke pe de won be ya ni sa gi se wo the pipe etu be mem se wo kira ye ye ni ye the pipe ni shop pe bo se start se wo breed moja. Imoje basa asa doctor ni husa na ye na ahometia obeyi na wase ayo test na wase ahye se moje ni bebebria afide oba nse betue anase e bepai wayase na ye de pipe no akọ join ni ho nimpe de sin na wo kwa na wo ba infection e betumi am wani efira me se me ni obi bọ nkọmọ o se ya ka che ni se wenye glaucoma cataract so abane ni so. Na me bisan me start se me question no eni ni ke ekeka o se da bi na o start e story no na o se first na wa na ye ni hini na wa koto eye drop o cross hospital ye try eye drop man we use eye drop now for 5 years afi o hu se ne ni no o be de ba sori bia na so ye ni tan onu se oni diabetes onye diabetic patient oni pressure na me question na kodu baby na o ka kire me se when you infection for some time ago, na me say ono na edi wani me kan oso doctor na kan chire na me say one doctor why ni doctor mimiti hey say mata ono de we hunu na o ka chire o na mo me so me ka chire o say ade we nti edi nkoma na oba na me ma na eduro bi papa o de eduro nu kogo na me ka chire say eye drop no onje

na de tie ne se sa mercy ships yi eye ayarsa eno mo sa manfo adokota fo abene timi ye surgeries aprehan na meken wo mo abene wo mu eno mo abobom ho anom tusa na mo no na wo yare ahodo bia wonom ye ho ade a omo yi ni nyina firi ni pedua no mu nti se yare a me be boso yi uwo bi uba obi unu bi obi a mane nkochuro ni din na omo ba abeye ebeye surgeries ni free e di amamo on be register betwro di ansa o ma hyase kora twro nti mi sro se on nya o di on twro o di a twro se o ti ade ya me bo di uwo bi a ana unu bi obi ba bi obi a mane nkochuro ni din aya sabi a obekwa kochuro ni din so be bo ni nyina kama di amamo yade bi ye fre no facial tumor un se puni no ye wo di totri mu brain tumor no be na quarantine ye don sabi ne tuem na bi ese nani we no sa puni we na to wani fa ohun ti ebe tare ho sa wonam ne bia na page akata wani mu nyina ti ye hu wani no e fa ba bi eno ne fre no facial tumor no eno se omo be ye surgery ama ho obi a onim so obi bia fa no ko ena ba konso ye fre no cleft sa cleft no wano na pai bi akoda ye wo nanu na pai efsro ana afoma pai na nese uhu nese no ho ye wo no ne wo ho apaya kosi ne hwena no obi nso ho a woni minimini de na pai ene wo ho ni nyina ombe ye ho surgery ama amani pa no wo de ne kwa ombe ye ontu akapre ena obi a owo hania mekyere etwo ana nkoi ono nso ombe ye ama no ena ye wo yare bi wo ho nso a obehwe na ba betu ehye ehye honam num sa ne tua ho etua ho sa ɛno so mu beyi ɔmɛ yɛ surgery ayi afiri hɔ ɛde ama wo ɛna obi ɛtɛ ɛsi n'ani n'ani so ama n'ani as ɛfira broni frɛ no cataract ɛtɛ no ɛno so ɔmɛ yɛ operation ɛde ama akwadaa no anaa panimu no na n'ani ada hɔ kama ɛna obi a ne nan akwadaa wanya mfirinhyia na akɔpem dumienu a ne nan akɔ akoma bowlege ɛno so ɔmɛ tenetene ne nan no 4 years to 12 years ɔmɛ hwɛ atetene ne nan no obi wɔ nso a ne deɛ na ayɛ sɛ ananta aka bo musa an ma ne kotu gena isa chi achi na ntafo mu tu penalty papa eno se so nya 4 years ko 12 years a eno so wonom behwe na ya ye surgery na ma ne ho ato no afa obi a wa hyehye won se obi timi hyehye na ne nsa ne hyeya na na beti se na ba se na ba kon se na ba twema ne ho no ase edem die bi aba ho aye deformity bi sa ho bi kura behwe na ne nsa ase amana kwa kwa ni nyina omba yesa adwuma na yere kama ena fei oba awuachi how ba ye ma jahari no kosue kuma no tiko kan ba bia ye yibi pii no ho no tie ba sa na oba no odunsokura na esa na mho sa edi how ba eno so omba yesa adwuma tua kama kama edi ama wo obibia ba ma na oba fibroid e how e what yakach so nya fibroid no eno so omba ya ma e yesa adwuma no omba ye eye free huntua hwe ye ka se tua ka huntumi enso abrofo yi ene abifo yi ba aba be hwe yen wi bia wo sa yade bi no ayi ama no na o ma hyase atwiro di na kopem se jumbo so ne de toso num be duda na efiada na o ma wie enti mesro ba bia kwa ko twiro di ne ho ne hwe o yare enye ho a da bi tu di atwiro di wie bre no be dura na se be ya prehan na ya ma so ate enti enanu nie ejuada eye ejuada na ejuada ebei omo chira kopem fiada afei jumbo so ne da toso ne de dikan nso omo chiro akopem ne da toso enum nemu meda eye broni besia na exclusive ano ye wenzi ukuada no ende ya sheda dia toso nkokora ukuada Wednesdays ano de ti 20th e twa mu si na ye sronko next week 27th na otwe besimu no ukuada nso ye sonko na ukuada atoso me nsa eye June 3rd no nso ye sonko age se no de ahyada se ye di ye nya botrama mo papa ya twe mu nyina mu din no twe twe bi ayare ehunu fi a wanya bibia na ye nyina prekopedi ama ti bre no so June 5th no na chese ye wie na fi ye ka jagum ni aye mo surgeries na prehan ni nyina ama mo mesremo obibia ntie ba bi o ene ayasa bi a obekọ na hu hia papa mo amọ temane ne mpata mu nkran ha ni nyina no ba bia mbekọ etema General Hospital wawo Framantam mu no Sugakope District Hospital rara mo amọ otimantam ho no mo so mbekọ rara Regional Hospital na mo amọ otifidumantam no Tamale Northern Region ho no mo so ndu bani a che Tamale West District Hospital

we no emunu dwan ba ye nche kura agbevertaifa agbevertaifa eno no typhoid fever etamfo kesiye pa no hu na na wadwane kopa bi a hye san se wo bono kura pam no tietia no e yi ni firi ni padua ni prekope

Yesu. Yesu na wa yonyine. Oba ni so. Yesu na yonyine. Ayoyine. Ayoyine. Ayoyine. Ayoyine.

0: Baba, ache se omu, ditu ni papa na wade private car na mnu.
1: Obi, minu kasa busafuo, papa na busafuo aba, ena a passengers ana omu te taxi no so, ibinu mwa busafuo aba, omu, ewa ya sabi honma, omba bebe.